Asunokten, tanap mazung papa transmission wa kitse sendong, yamai zangamete takser, mapang tanata komine pungunong, local talent sendong alitse, tanata komine matser pungunong, kwe manungi, asin litse osang nagamisno, aser manani tanata komine tsimernong, English nong da, angashitse, tanata komine tsimer pungunong, western music sendong, tiagunong dalinigi, lino osang hindi nong, aser English nong da angashitse, Tiago minute semerno, shilong no inot is usang. Tiago minute lerno, takam no achang shiba lamsadabtsu. Reverend Artaka, pardon, sinsakasamba asunuki angashitsu. Tukwaku minute terno, facts and funds no, tukwaku minute terpungono. A song that inspires angashitsu. Tukwaku minute metsino, my state, my pride, sendongalitsu. Tukwa ko minat matser pungunong lukti unak lamsa tapamabang. Tukwa ko minat semernong awkan sendong nong akit tatsatubukan gandener pala layatan ba asunuki ang asyitza. Daraw ko nong mambay nungi bibit para di sendong. Anaw ko nong dali nungi linok usang English nong aser manani hindi nong da. Alitza, anaw ko minat semernong mambay nungi bibit para di sendong aser pizza ko nong transmission shibang ba usang katsitza. Tanap mesung papa transmission no akit sa sinong dam yama chalitza. Tang mapang no local talent sinong no asunugi. Container pala lahat ng paang asitza. Sa katamasa nagsinaro aser achi the radicals parnugiat ng bakin angadi.